ngache akash fani lene ichun jik tangin ka do chu chu ulton tang skarma chep chu jak ni son to ka zeta tat pa na chene dikrim sana jade ni nas kon la tundup kya che phul khane isungur sana jat

ngaje aga shwane le ne ijun jik tang in ga to chu zo usku tang skarma chu song to ga sa ta chu zo usku tang pe chok pa Muhammad Shafi re le tang chiring dol ma ngis ke sal khane lorik sana

ndax sa ngi chi ngi smulla tsering ang tsering tunduk yang tes tek ne tsering ang chuk tang nam ge lang chuk ne sal ka ne jung lu rik sana das nga ja ka shwani le ni chot pido chu to os nga na pe charu ka cha da feme lu rik san chas la palat ina smulla ngi chi ngi har dil jo pyar karega feme lu udet naran tang alka yak ni gune sana sat lustom kan samir yang loyang sikan anomalik

Nach sengi shangi filmelodik sanatat. Nga ji akashwani leni shwet pito chutut. Shunga nang skarma ngap chunga charu kasa da nga ji diring tang thore sidi gringoni skor kun sanatat.

0: Jumlah sangat la cuces, lekin yang iwang ngatai nasta ka bolgo cuces kacchani nuk ka jak ngatai sum ngal dundulat te jak pumi cuces le. Tene yang ring is basic asan cuces ngatang pranayam zete ngatang kawa ngati uksika lashon te gunchona dikste nuk gom gap cuces te gunchona dikste nuk le. Asan bo ka jak dulat te jak pumi cuces, baki kurang particular asan so yut kya tangatang Maisha taksa National Ayush Mission chuk na yoga instructor no halale tena chukla yang instructor mamang pujuk stot kya ye jagun ngaya yang po contact chuna dikste no suji halale tena nga je center lashkot nang dikste no ngaya ika National Ayush Mission chuk na yoga center ngiz yot le chikpo lamdun school ka yot tenok chikpo changi school ka tenok ni jakar yo chis lamu surat nang te kashkyot te ngaya gun lati nang dikste no ngaya gai chu chis no qyale tene ta khakchan bo halale goma goma chot na suje gyus met na under guidance na chuchesle tis te chuches ka chu na dix te no ka chu goshes met kya khsar kan jang halale yoge na ku precaution bo nen goshes khakchane no precaution nen te mane ta ina su tanga ta social media na ka long sa videos tho ano advance asan chu ka na mina mina yo anole ta starting bo ngatang guide na ku she chuat na te we fan tok su jek mangari yo te nokle Tapi kan ngata side effect mion cius ngata precaution bukju jong kos pale precaution bukju jod te cuit nate we faida ngata tantan la top cius nukle kasajale. Oni,
1: tene tashi dor kalle tang ngata yoga bo ngina jucis la tene halat inata cangma kien panok pa yoga jukspo nang semikam niska transpo borce sepi mas sajan jigno yung ngata dang diri bingkan jigma nok tene hun hun mana fala yod teno tene tena ngata hun me sejgia jenang hun me ngata luxol bukju nang Then Gera Jungi Chokne Daksa, then come the Sona Sangmega Wellness Centers and Jigzuk the Yoden of only. Tangatayan Jun Bangina Yoga Zachis net and Zumatam she made can song to no halaletu. Daksa Mancha the Kachian Zati Mano Atashili.
0: Kasachi Yoga book hit the Nasrif Nata physical activity chip big manpa is a therapy halale. Mancha the Sula Makachan queer role with Gerla Jut Gerhalale. Then Nata Ega. National Health Mission ni chok nyang health center gunika gaung gaung nang ata instructor tangsti yotte no galale kawe khette nang ata mi gun lama phantok chenang eno ma ngata zumo mang mang bo nga ye zera chok na diabetic zete migraine zete asthma zete te zumo chang mang ata yoga chuche sikne buda zete no galale budang butte no mi mang pa phantok thobe nang eno tene Samshik suji ga gyus medad na tene khongun yoga instructor ngem po consult chos te yoga continue rang mi chenan kuwa as a part of life nge ngati chuat na tebe ma phantok jote no kasa chale
1: ta galtes gamu ji ga jus kan ji ge tene yoga ja che se dot pa yor na ongle tene khongun na tene ngata hospital kora ya man kan chan chun jote no pa te ka skyo nang dikse no le lafton nen che se fe chi yote no le taldikun
0: kasa chale tegu ne fya nga ta gaung gaung wa taksa nga ta NHM chokse ne yoga instructor har azuwe ka health center ka yotte nukle ta khongu ne gaung gaung la lo nang mola do te ka shukyo te khongu la teachers khongu ne mane session hafte na salat da kaushi giyot nang khurangu ne sirka giyot kya te jakpo nge ja shukyo te ka teachers te ka practice chuches yoches har gaung gaung la yotte nukde ringa le
1: kasa le tene yang tashi durka le ya tanga ta yoga nang taksi gom gap jas po ina ju sta chan ino pa mi gunina tapi yang thechom bo tyo do pa nga la shi chos nga la shi pa le nga ka ji ka la shi nga mo shi ya yang la physical la jik chue tene yoga nang chu ches nang chi ko chang azu ma pa tyo chos pa dik mi di ezer kan chok shang yong do pa la le ti ja se za pig nam stok thechom ma yong do tene mang po ji ga yang shej ga kam yong do pa te tho ngena chi mo len tembe I khurang farak cha no ga legal tes tene last bo chona dik ga no ta yoga cha ches ne ma phan tok ma yo de no le
0: kasale otyo ngata na common ji dukhala limi gune nga ya yoga mani chi jwe ngatok ne pito chupa last chen dugat mankhya ngata gaung gula halale tene last ngati chos de no lekin last chukan be particular last pe ngata samshi yoga phantok sta te samshi thoba manu halale yoga ngatang asan jik chuat na te asan be ngati pura zuk space cha nang rus pa nang hale tissues nerves zera no pati changme ka phantos thoba no halale tena chuks la ngata meditation chua chi ngati loose nang sims nyampo borte chanok pa baki last kuni nang ngata body ngata involve yot kya ngata mentally presence met kya ngata te zuk focus nyampo chama no halale tyo sans pasang yoga nang ku ga